0: nwa agbọ a na ihe mere arị mma mana otosila dị ihe nụ ga-emekwa wo ka unu jikọkwa aka gbanwekwa unu jiri ra ọbara ahụ ka unu mebiekwa ya. Mana ahụla m na Peter ekpegahụdị ekpega ọ chọghị achọ, ihe ga-eme wo ga achọ ndị ga-akpọ ga-eje gba ya ụka ga ya amana kpanụ ga-eji na-ezukọ ọkwa tupu onye na-alụ gị ayọ. Mana kpa na ihe niile imega na ihe niile mere eme ma ịkpa ka onye lụga gị mara maka ya bịachi adara anụ ya ọ ga-awụkwa nsogbu nyere gị ya. Ha ụla ị na-eme ma ịkpa ka ọrị open ka onye ọwụla mara ihe imega na ihe planega. Kpọrọ na makara egwu nke atọ.
1: Ọ dị mma, onye ọzọ m ji ederede ya ebe a wụ Uche. Uche si akwa akụma na-edebatara anyị ederede. Ọ si n'ụlọ Bekki na ezi nwaanyị ekelela m ụnụ Uche, anyị ekelekwala gị. Ọ si na ihe a wụ ihe ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-emekarị kama ọ ka njọ mgbe gboo. Eche m na aka na-emezikwa ụdịrị ihe a ugbu a ịra ọbara nke a na-akpọ blood oath na ọdịzikwahụ ọdịchaghị na 21st century a ndị mmadụ a na-emezikwa nke ịbịabịa rawa ọbara maka ihe dị egwu na-eme ugbu a internet world. O nwere ike otu ihe maọbụ nke ọzọ eme na ọ na-ekwukwe na ọ nwụrụ na ọka na nwere ndị na-aka na-ara ọbara ha wepụ aka n'udiri ihe a ihe adịkwa mma wụ maka ọ blood covenant awụkwaghị ihe eji egwu egwuregwu kama ihe mere na-eme na ugbu a ihe ọ na-ayọzi anyị wụ ele ihe ha ga-eme. Ihe ga-eme ugbu a wụ ị ga-aga na ụlọ ụka ma ihe ha na-eme ga-kpere Chineke werekwa na ndụ gị tifee ya n'aka Chineke. Ọ bụrụ na ị were ndụ gị tifee n'aka Chineke nabatakwa Chineke dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, onwe gị ihe Peter ga-emeli gị maka na onye na-enweghị ihe ọpa enweghị ihe ọ na-akụwa. Ihe na-enweghị ihe ịpa ebe ahụ maka na ijirila obi gị ịhụ na onwe gị ihe ga-apụtazikwa ebe gị na Peter nọ. Ọ wụzi ebe Tochi ya nọ. Were ndụ gị tifee n'ime Chineke. O nwedịrị ike ma Peter ma Tobechi onwe gị onye nke ọ ga-agakọrọ gị na ya ma ọ bụrụ na ị ga nabata Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Nke ahụ nke kacha mkpa, ya nwa ga-ejizi aka ya họpụtara gị onye ga-awụzi onye gị na ya ga-alụ. Mgbe ahụ a sachakwalanụ gị njọ niile iburu.
0: O bidoro ịsị ọlachi na gị mekwara ihe ọwụla na isi na ị na-emechitara ya ebere. Ọ sị nke bụ eziokwu wụ na onwe ihe na-agazi n'etiti gị na Peter, ya wụ onwe ihe na-aga n'ihu n'etiti gị na ya. Mana abịa na omenala Igbo, onwe kwa ihe gbasatara gị na Peter na ọbara unu rara ụ gbasakwa omenala Igbo n'ọkwa ihe dịrị gị na ya na ihe ị ga-emezi ugbu a wụ na gị lee ego ahụ gị mezuo ya 3 million nyekwanụ ya Peter ka o bidokwa ụwa ya n'ishi. Ma gị mara kpọta ị ga-esi gbawa ọsọ gbapụ ebe Peter ga-ahụ dị gị nke wa anya na gị na-agakwa gị nakwa na-ele anya n'azụ gị adịkwa ama ama maka na mana na-ekpucha ihe mmadụ na-eche ihe ọjọọ ọ ga-eme mmadụ ibe ya. Ọsọ aha ya wụ Ken Tagbosi, mba Amerịka letara anyị ederede a.
1: Ọ dị mma ka e were ndị ka na-akpọkwa anyị ọkawo 081-6063-6187. Ịbọla chi?
2: Bọla m na bọla.
1: Ewo ụtụtụ ọma. Olu Bekee enwere ebe World Bank nọ?
2: Nwere ihe ndara ajụ n'ebe a.
1: Ewo.
2: Nna ihe ka nwekwara ka ọ dị o. Ihe ka nwere ka ọ dị ihe na-ekwu wo mgbe ha na kamgbe ha na Peter girige ya gịnị mejikwere mgbe Peter ji ego gịnị ji aga alụ m ya ha enwe time rọba enwebe time onweghị time ị ga-aga n'ihu isi ya ha megerele ihe long relationship gịnị ji ya ihe a na ya alụ na ọchị ịlụ dị gị gịnị ji aga time alụla dị gị ya ọka ọlụghị ya then ihe ọ bịa sawo ijob na yoku ya gee ntị na-ekwukwu efu a sị bible sị he that findeth all nwoke na find onye ọzọ afandị ana nke afandị ana ya wụ sọchị ile ya sie asịa mewe ọsịsọ ihe mụ ọsịsọ ụlọ ihe ahụ that is ji ma marriage bandụ ọya that is ya dị down marriage ọkwa ịma anọ onye a na-asị ndị na-asị nye enyi ya 3 million enyi ya nke a ka enyere ya 2 million ya ajụ oge ihe n'ihe spendere mgbe ọ gara skuul o ruru 2 million ọ na-asị ọ na-egbu ya onye nwere mmadụ n'anya ọ ga-egbu onye ọhụ ọ daa na ụwa daa wọta fi mana m onwe na emotional problem enwe ndewo ha ga agara izu ha nọ na-agba nwagharị na-eche kama ha ga-achọ nwa litotin lewe nga aka ruru ha nọ na-eche mgbe dasị mgbe ha ga-tupu enwere credit ihe m na-ekwu na awụ sigel duka ihe a na-awụ ya ejichi ya akpọ onye nke ahụ nọ n'ala ya ka e teke ashọ nọ lụọ ya ejichikwe na mmụọ na-ekpe ekpere na-ekpekpere onye m na-ekwu
1: nwanyị
2: ọdịnala ya na-ekpekpere enweghị mpịta ga-eme den ya werekwenụ ya nwee ego ya were dị 3 million 2 million nye ya ọ ga-ezu ochie ga aga enye ya ọ chọkadị gị ga zute onye London ego ga anya ghara ya adalụwazi ojihụ ime ahụ m nwoke wọtọfụ enwere mkpụ ozu mpịta ga-echiri ugbu a na ọ ga-adịzi ya mma ọ maka dị gel enwere lọk nweta onye ọzọ nwere kama ọ ga-apụ dị gel ga shine ya lọk ya gaa lọji yana afi ya alụ ya ọ mee n'ihu isi ebe ndị nwe ya nọ onye ọzọ afin dị ala ya akwụ dị gị ya lụọ ji onye nwere ikwu
0: imeela ọlụ mma maka ntụnye gị nke ahụ lọlọ ka mbupụkwa ederede a ọ si gba amaka ụtụtụ ọma na ọlachi na gị nọrọkwa gị na pete nọrọ nnọọ maka gị na ya enweela arala ọbara ebe gị na ya rara ọbara na gị na ya ka a nọrọ mana ebe isi hụ na lọvụ ọhụrụ onye ịhụnanya ọhụrụ na ihe ị ga-emekwa bi ala bekee bi London na ihe ga-emekwa n'ugbu awụ na gị kpọọ nne na nna gị ya wụ ndị mụrụ gị na ndị nke mụkwara nụ Peter ka ha gbakọọ ọnụ ka ekpebiekwa n'ihe a ma ọ sị gị chekwa echiche o maka ihe chọrọ ime na-asịkwa na unu sikikwa the face of God ka o wee napụta unu na ihe unu tinyere onwe unu ọ sị aha ya wụ Oriakụ Odoziakụ Ọtapiakụ Josephine Adele.
1: Ọ dị mma anyị na ha ewerekwalanụ ndị na-akpọ anyị na-ewerekwa ndị na-agụpụtakwa na-edebatara anyị ederede ka anyị gakwa n'ihu were mmadụ abụọ ma ọ wụ otu ga-akpọ anyị n'ekwentị. Isalachi ụtụtụ ọma Ibolachi
3: ndewo ịmara ihe nọ na ụfọdụ mmadụ na-ekwu okwu ha na-akọnfuzi onye ndụmọdụ enyere ndị mmadụ o nwere ndị kwuru ezigbo okwu bara uru ndị a ụfọdụ ha na-adị oke isi na-akọnfuzi na mmebi ya hapụ gaa chọọ mmadụ ka ime ihe Peter mezie ihe nye ahụ na-enye ya tụọ ya gawa onye si gị na omeghe gị mara ọ tara asị ọ ga-ebi bie ndụ iji guilty all through her life anụ ga-enwe ụjọ o kwesịrị imebi imeji ihe o mebiri emebi o mejọrọ ihe ịdị ungrateful wee mere ihe ọma and ha na agreement obekere sapi nwere okwu okwuru gị a adụ mmadụ kwuo eziokwu gaa mụta ihe na-ekwu eziokwu onye kụta ya nwere ebe nwere awụwara chọrọ ogonwe gị mere gị mee ihe ga-emekwa ya ya chọọ chinwu chineke ọnwụ isi orikọ nsikwa ji aga iji ebe anya ya nọ ya nwere ma chineke ya chọwa isi orikọ takọwa chineke ya chọọ ogbe chineke gị kpee ekpere breki ya chineke na-eme ihe niile ọ dịghị dị impossible with God but ya kpere onye ma chineke ya chọọ isi orikọ gaa abacha ya but ya ma onwe egwu chineke ya chọwa chineke mmara ha na-eme ya kọnfesi ego mmehie ya mgbaghara kọmpasetị pita si obiko ha gawa n'udo onye agara onwe ya ya mere otu ahụ nsogbu dịkọ
1: ndị wee nana imeela akwụkpọla mbụ anya jụzi ya kara egwu agakpọ Ibolachi ụtụtụ ọma ngwanụ ka ha akụpụla kwaghachi anyị azụ

0: Shut your mouth. Ebolachi.
1: Na bola, ebina na wo chioma pass na.
0: Oh, nwanyo ma.
1: Eh, biko like here onye ki pass on for na we show. Mm. Ko ta udale di kuru na okoga ya na no. O pa ya na for this lady, chiri le this lady we problem ya na opana na ti. The man we ago opinion only after all man hold Diego KK. This lady she know who this guy. He tells me an university. Ya chiki yenye nile mdo mmano gbara ya bani mdi ya mara nyongi ime ya just kompeset ya agar diya mpucho nilu mtobe ya tobe diya we makaro oboba obana awo mpa nyuma haka ilo obana awo nyuma haka ya mekesho na tobe chukuma everything about his, her relationship with Peter unye mshita wano biko mde wano.
0: Ah, dem ma. You mean I nona?
1: Oh my
0: god. Oh, ngwano. Site na ntunya ka igeji bia na njedebe na ihe omume nke izuka. Ihe igbo amaka nke izuka. Izuka ozo ai ga anokwa eba. I wetara unu ihe omume nke igbo amaka. Ndị niile kpọrọ anyị, ndị niile tiri anyị ọnụ n'okwu, ma ndị debatara anyị ederede. Unu emeena nga ọ dị ukwuu. Ezi nwanyị.
2: Ọ na-ezegara anyị ntị ndọ mmari sam na-eme na o anụ mashi ụbọchị ke fọrọ afọ ya gaziela nnụ ya dịmpụkwala nnụ mma ka emesịa nọ.
0: Ezi nwanyị. Ha yọrịwa n'ịbarị nọ na oru owere n'ụbọchị taa. Taa wụ oru owere ndị owere eri gajuo. Onwe nne onye owere ma garu ake ya ọ ga-aga nye uji. Ga eriri ke uji taa.
2: Omenala Igbo.
0: O si na omenala Igbo anyị. Ngwa anyị ga-ahapụ ụnụ na-akpọrọ ụnụ egwu owere dị mma ị ga-eji n'otu awa. Akara egwu niile ụnụ kpọga taa ọwụ egwu owere nọcha n'ime akara nda. Anyị ga-akpọrọ ụnụ ya, ị ga-eji otu awa kpọchara ụnụ ya. Menekwa na nje ọyọ egwu nda ọ na-anọ na anyị nwa n'onwe anyị megakwa emega. Ya riri onye ukwu mma, riri onye nta mma. Mbọchị nta anyị achọ na owere nchi.
2: Bye bye.

ezinụlọm, o Chineke m, cheta ezinụlọ m. Nya ka ị hụrụ otu ọtụtụ ndị mmadụ si kpee ekpere, Chineke wee cheta ha. Noa kpere ekpere, Chineke wee cheta ya, na mepere ya ọnụ ụzọ, ya pụta n'ụgbọ. Akwụkwọ Nsọ mere ka mara na Abraham kpere ekpere, Chineke wee cheta nwa nwanne nwoke Lọt, Sọdọm na Gọmọra. Na akwụkwọ Jenesis mere ka amara na mgbe ụmụ nwanyị niile nọ na be Jekọb machapụwa Chineke na o cheta ya, Chineke cheta Rechel mepe akpa nwa ya. Ịgụ na akwụkwọ Esedọs isi abụọ abụkọ iri abụọ na anọ, ụmụ Izrel tigidere mkpu, Chineke wee cheta ọgbụgba ndụ nke dịrị ya na Abraham, Isaac na Jekọb. Ya sị, mba, aga m ahapụ ụmụaka ebe a, ya wee zipụ onye ozi ya, ya aga kpọpụta ha. Na akwụkwọ Samuel nke mbụ isi amaokwu 9:19, Elkanah bịa di na nwanyị ya.